0: yukunun aki naksaw na kisu sa mag-isuktoy umiyok po tunawag rato. Unisuki usaksaw na kisaitnik piskakaluki. Tot nasin hulu ni ispatlo umiyon kastaman sa yumit kanani piwungalu ni. Toi suilag sani kwang kutamay Jah kampnik idini nasun rit stukut aknani kwang kutahu wah kau duta kagi duta kmak tak duta atlu dan gahu duta sasa kah mengjah kau terluting atatung kita yuhuluku tama kutama ini curu taput tak matum nasi ni idini toy tang patreni kwan atani sud Daum ika yor lugu pepa ni teknikli tangshat ni iduhto I teknik uya anak perdu ni nasung ramti. Ika yuku kadasput. Sadi su tamamta sahkan kaklu tanamit doni ilak sheni. Akkasatlu au lukluki. Ma khulu putim kutapa khulu putrika yoduki. Tamma nesu saitnik wankuta liisuta. Tamma kunik padahuskanga adahuta katkut. Tamma toi toitin yusimtni mai ayukluta. Ika yukukluni tafuam chakka kakitnakluni. Toi tauna akuna innu. Umiyok taka nito kuni kasam kinaway doi kwa wit ni maulo ka wat kandlaso yukuk wit takmi samguna ng ngaytok nakakaklu po sa de ilade wutmuluni ang niwutmuluni so Taumak maas patuyuk siya kahit man na tanga kulut nasa kulut su siya kahit nga yung kandilingog na tanga kulut at ating malik lukwat ka imumi ang kila ting tot nanti ting si malik lukaya kalut ng unang naklasod kitang kamak na kuitang basan ka tama kutoy umiyok tan kaway ni tukunay kasm. Diyos.
1: Akuda matum ka kagami akuda ka ni kita ka nakto to ka mag akuda kagami salak kam salami nang naksak uksak pagka yung nakagamin ka. Awlok ka ito damang ko dam. Nakasugingan pik ko na kay kumagot ko tayo mga Fridera at kumakni kumliwit kumakni kasin awlok kasin may kong ko dam. Toka Dulu dah wujud lah sila aku dam. Aku tahu pesta tu dengan canu ikan tanun. Dam aku dah. Beat kamsli amsli wayan tu mai kotorkan. Toka dam aku nun dah pesta tu dengan pisun itu. Cham mai aula kun chatamas kuida kasukru aula luni akkar to ka kuchir lan ta bila ki tama pichta na da ika yut ka kan hong kut ping nak las kuda ai yut kam Kaisin tu awal tu akhir

0: Hello.
1: Oh, good morning. Saru nga, imangar mingu. Umaka, kanyam chiyu kuya ko. Kawam ni, pamamali humin. Kisho nga, kapsyo. Sama nga, wujuk.

0: kopchini shakhagni kchaqtam zawani a umyang aut kudin biit kham a nuqnaq kudin kchatawani biras kham adruyuk ngarit kaitkhul a tamal kutoy nasik konaga panrut kukulukul pektaralarnaa takkutkhani attuwarkat magunun chanun taka nang naksaram yuyaram sutungin agam kuya naklaktar magut kaya ga kulrit lichilak ya kukut aishin taka yuksilam ngakutam awlip kaya chani nakamitatsu magutsu kawani sali ayuksilam azgut hat magut nukunagani peka khami ko ripar le kupini le rait tas ma ti chang ko riak se tam kak hon kit azgura kam to chakwa ni lan tuk ni lan su taim ko ritung la sil rit a ti ta kam kawan yak kut khani tang wa wala sung ki ikmen maan ishtin biskina din qafchini ghanxagni qashqatta akhshiga bad ghanxagini qaghani buyukchugum talichugum nitaqtik agu ilaagad qawani ayukshay dillam khani magut khani awliksit tang vaglikita piktaaglalrita sinnagatxkatul mannan igayut mulashu siin akkuchilam sinun pungkutunklu naifkilku tufqaqsugi magut biyuqanil ngumta aguulaa qada pinriqs qada nani ko saafqnaani ali ngasaqqnaani awaay akkut qadn ayaqalit mannaqqani chittit ngota unguda awluk kaitkun asirgulugi uquqsugrugi lukasaqa kungluki pilkkaitkun itakko kanika kayagalaamu innokuk taak
1: Tasu, good morning. Hello.
0: Hi.
1: Yeah, hi Mary and Taunastali. Is good morning.
2: Igaka.
1: Yeah. Koya nakfasa magunit kalakluji igayut mulganik. Ang ayo ka kasa maulun kasu maulun ka magayak pag ni fish camp ang plus fogut tawam maman kut mikram kini naskigli mi wita na sosi ni parents harig ni dom kisali asker villami ma maklo yoklo ni asker villami nakliyak de grandpa ma kai ga yo yak to lu ku ga li ki khta bil bil khani 1932 ami to az ge lu gut mu ka che lu ku na pas ka mi u akuna yun bil khani ma ma ma ka anyway u ga ni pa kha ping na tu lu ku tang ra khan ta de te ku vi a ya la khana ma ni Dan Berlin nam nak maman ko piskal asoy grandmama ang litas ko ano nga ka pa Dan Berlin nak yah toy nak ikayo ko kulo ting pilas ko ang Stephen nang kuku toy ang lesam ko atas ko dali naksoht kluk kjali dot king wak cha ga to sinni una piu nga ga kami bakloni toni doy bila piu nga khmini ku viala sok family putta 1970 mi family ksago tlhomta end of December 1970 ping na to Asis to kajuki kayo ko kung family family family yun tama ka pagcakalalagot

Idea, good morning, Kiski listeners. We nasa yung mga kasadun nasa lahat ng siyab malitan. Tiwak sa mga kasto na buhok 5:23 a.m. Kiti ko nogo 12:43 a.m. Akan ng mdan kiti chan dakta 24 hours. Akan ng mstakta 19 hours 20 minutes. On nogo 1 minute 58 seconds. Dagan ng jeksoni. Tawasu Yukon Delta Coast. Kanakpak. Amigalagalone boxit 40 dawa dit nyano kaya gana 10 miles per hour. Ada kapakla amigalagpasukolone boxit 30 dawa dit ni ano kaya gana 10 miles per hour. Tasi meretmika amigalagpasukolone unno kumita waso akachta rin galone boxit 50 dawa dit nyano kaya ano ksa galone. Tasi medem sa da gane amigalagdaksone boxit 30 dawa 40 dawa dit nyano kaya naga 10 miles per hour. Kasko kem dalta coast khnakh paga megle khpas koloni unnogami tawaso amegle khta gen galoni daich khta khloni unnogami boxet 50 dawat 60 dawat itni ano qicho ano qsarloni tawaso ano qicha khtang chikhloni 10 miles per khnami go main gani ada khpaga megle khta khloni ada gami tawaso amegle khpas koloni daich khta khloni

Lugiam, nukutaiu kutsit, tarakfit, kangitrit luam, ikirtlakadu naku, tasimirit me June 12, famiam, tsiukler magatrat starlutinga, ptugirlutinga, ikirtlakaluni 7 AM to 7 PM mumaguluniam, tasimirit me ikirtlakad, jaliasamk, atrat starakalutinga, kos ptugirlutinga, ikirtlunapirit me June 16, 7 AM to 7 PM, alakut, aulukrit luam, nasunarutate, national ikirtlakan un paknajikiwaiuki.org kamiti tlu utu mang tlakan galas kama state tama auluk ki boarding school ak sit kami ay ginixtir kumay kaku tlalak kalutung matumi ralumi pahal redak project coordinator ak office of education advocacy ni kanaluni at hag kamiti mauditskam high school buyuk takkalutung ay pani pingay ritm ralumi kakpak tlalak Chalakat Ayukujika Yivri Taitlua to Yukumakolutinga Meyamiya. We tak Alakhuk Edi Limikitukme Alaska Department of Education and Early Development at Portet Kuchatnia Chikmi Matuma Ashakumayagan Raniam State Board of Education at Votashud Bili Yuguluting at Hak Committee Umyorni Tatlit Nawat Tanghluki Umyor Khitnunam Chalis Lit Narwit Arn Kanaris Khatnunam Chalis Amshatta lit nawat utchnachlutin lit nawinan rumchniam et hakamidit anay kochkalutin lit nawalutin chalistit kasua chiwania lit nawshat chalarlutin ayukuchan lit nawim chalis paifchilutin nataki ngakamchnik chalipiut nikutumang chalkanun state ported tungitun na uksakuam midak bilunia kuchat computer atun zoom atun kasua Igatunam, Pavnak Koloni Ayukunam, Port Member Pamela, Tu Prasak, Mounditskamalum Nayak, Biluni, Sipuskuni Luniam, Committed Yukfarnia, Biskat, Murisksugulukuam, Education Commissioner Dina, Bishop Pakan Lunia, at Hakat, Jimurtakat, Taring Lukua, Aka, Kidulhania, Biskat, Sali, Sipiluniam, Salak, Daktuchak, Makaluni, Committinunam, Aki Rogarnik, Militan. Atok sel ng state dama litnawin tungit na bisham taliyam litnawit taliwit bilasit bisikyu taytlu kituklukiyam litnawat litnawchu taytun tkiyam at hakamitit buh takalutin na siyoklum klukuklutin June 10 namiyam paifluku biyut ng state board anun October ami Ang uyaktum sa chokchisti awa ay galam ikito sa mga takot sa inlutlukiya group at alas na kami pinginak sakit sa itama sa laganun na imihkanun na nakatigayo tayt nun na takot sa ay kukisuni at sa kukisuni inlulilhat sa itak sasanik atulhat bitklukua ang uyaktum maalakutiya 2023 ami akulin na alas ka kami sulhot sa itak tingok Department of Health at ako Kutlat niya, imirisit Supplemental Nutrition Assistance Program kwa SNAP ang mga pumalgam kwa sa food stamp at pangrit 7 na 30 days at ilot niya alakko na atulugu pisong ritlat na inglulirutid paifchimalo niya ang sriti si chat imirisit SNAP amun tako mafko natin kaislo kiswala sa kami dutakain ang rat ni ralo niya ang sani kayutay tiknik ang wikdom district chat Sharon Gleason na takot lugu 2024 Army biskuti state dama talak kay imigat sa san talis report tan court tamun na talagit takit takalugi king uksigi siya lgit tamakot uksok state takan miwag lunia state supreme court tanun na 2025 Army takot lhat Maldina versus Planned Parenthood South Atlantic ang nga dama ang wiktima snap at pichik Kutay takot sunit ni Lukia piyo na kutsit alas ka kami imirisit sa lakit aki Lukia. May 21 na may glis na umiwas kutsit lukus tay takot sat kangi
Luniam, Slitak Kitukangia, Kortam, Piskutai, Chukatak Lukia, Imirat, Takutakait, Nangrmia, Report of Latnia, Division of Public Assistance, Tak, Takutuniki, and 29% snap at Imiritnik, Kotigaman, Salia, Salarit, Nira Lukhutinger, Kotlu, Ipa, Vuglukua, Takutuki, and

0: Tala ka na kayo, kitur sukit. Man na ang utom atutok nga, aksuk ng naktok nga sa mukagak. Una taliwi agak, ikakalagyan ni tapak na ko. Tao na taliya kakakak kami tapak na ko. Tokin to, piktak to ang lagyan. Kay mutin mo na kayo na lagyan, ayok sa kayo nakto sinilo ni. Akanaan mo kami, natakulakaan mo kami, totin to, talangot sa ayok sinilo ni. Ikanaan mo kani, pasaya akto lagyan ni mutin. Sa nasus ko mapkana ko, kanakukuha ko lutos ko sinigki ko, kanakot sa tinta.
1: Today's KCK Chipik Word of the Day, Weather Peace. Waka, yung napisit na sana ko. Mahirin ka makika na nasa. Isam ayokot sana. Tayo tiktok. Idiswagi. Tayo tiktok. It is foggy. Tachichtuk. Tachichtuk. It is foggy. Kuyama nitu niliti. Tuchtun kamachtuha rakliti.
2: Okay, good afternoon. I'm going to learn it. I was on my topic of allergy. We have parents and grandparents that give advices to the young. Chupikort, tachichtuk. It is foggy. Daijichtuk. Daijichtuk. It is foggy.